0: Solo los.
1: O te fifi lava nei fui tu la la uli fatalo fatu molenga fa la tele il mamalu tatu tu nu fai fu na volava na fa fonga tatu proclama ma sani le nei ia son fu o va yaso te tasi mele tu la sfu mele lua se pa ia fu le tu la tasi e fatalo fatu te tapo inga na tamama tina ma tu su nga fa fe nga inga mo la tu fol tu ia ma se fu lo lo tatu tu nu Ta tono lo mo lunga le lofa ma le ngale leo le tue lo to se fua e fa pena fu so ma to ma lo si e fa talo fo to mo le nganga fa lo allo ia te la to lo fa fu na si la fa nu la fu le mo Brisbane po Queensland in nei ona in fainga ma lo longa ta fa nga po ni si nga nga se nga se po se singa fu ia inga ia lo mo fa nau Malol malang manuia, tal tono lo manuia o to umai le lofa malang le leo le tua. Ina to lofa fonga mai mo tanga se ngase lo mo fui mafteang le tino, ne fui vai tau le soi fuanga, ipo tono fui aingi mota malawa, a fui o to mafuta mal tato poklami le so fa talo fatu, tono ya ngafo le tato poklami, imo fui sinne fa siringa malosi le ngante musika, ni si fui tala lamfeno to fa fonga mai le so, malo lava le on site, tal tono, We love the tell of Tianga Martinga of Yangi Moto, Tatu two bele tua. You love all for my, and find of shows on my lea, Ella Mile, Tong Fitinga, Limatamai type for my of Yangi Moto, it in a foot by Tamil Soifuanga. I like all of Yangi Mangalwanga and a foot time, my lord on side, my lord footing Halu, my lord Tawa Tai, at the tonu yellow of Yangi Oto Mangalwanga, and this is not my Navangalwanga. Ya ni si foile foto anga e tu inga luenga ni si na o faini malo longa malo lava nga lu due ya te uto malo fo mol tau tu inol ta tu tu e ma si fo a inga kalesia ya hotel ni si fo fo nga lo fa penan fe nga mol ta tu tu ila to fo lo fe nga mol tau singa ta tu ta mama tina ma tu tu malo malo mol tu nga luenga fa fa pe le aso mo le aso Yo e fa manu ina ya auto, yo e paule mea fai lisi kuka manongi mo sito ina po si lo matua. La la fuori mefi kau samia I alo e mai, yo e ote manu manu yo tupe, ya e tau na fa tino pe vai ngalo mana na o ila tau. Ol temi nei nisi fo ta mama tina ma tu ko mo mo I tau sami fo I o leva ya so ia o ka ku sa mo ah ya fa ye mo ya la mele sa idi mai ya mo ya fa ile ya fa mo dire ris fin nga lo to inum pole lo ma tu ai o ke ke ke ma ka u vol lo pe la ai mo wa pe o le se mele mo se fa lo ah nga me o le va nga ile to mo nei ni ya australia ah fa ya ko fo Ya la tau fo sauna tu mo fainga faiva le so Ya tau tu na maotou sanga le mu O fia lawa janga ya tu yei Ya tau tu na maotou La tau fo lo fengai mga luenga lungo la tele Ya fia ve inga fo lo malu le tunu Ya tau tu na maotou fai fai maali Ya tele vai ngolo fai ia wala Ya tau fo inu sta ia tu la fono Ine sanga le mu tangata uma E maja fo o lo sanga le mu Ya wala tu dia lo sao Ya tu di lo sanga le mu Ya no jump in a tattoo fast.

0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fiamaua o se tupi, mo se tibi la poa, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a yainga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong, faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: O tfata alofa ilo tatu watunu ule neivaya sofo wa amata. Tala tau longo longo si mai alau faa fonga. O le faa malu malu mai ai oni aafia nga ma ale ale ono aafia I Samoa. Ona o winga o le tau wa mori mawina nei o le ele nino. Wa faa talatara no ai neini fai nga faa vai tau insiwa. E mafai ona ngalu lue faa tasi eile malo Samoa. Ma le company insiwa o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. I se ta benanga e mafai ona tua iai ainga manu umale malo. Pe aono tula I mai ni a fianga, e mafua I ni mala faale na tura e pe o fama matangi malolosi, a e maise ni mungu te tele a fiaide wa matua, ona o munga la. O sui o le company insua maritama I te isui pale mia, ne fio ngā muripola ana rosa ale morioo, na awa ia tele noanga le fai ungo le vai aso na tenei, e pe ona fai loa I lea company se fasele launga. O le lava ta pena o Samoa I ana fainga faa vai tau tupe, E tā pera pera ai ni a fianga e tūla I mai, stasi leo me tā upunanga I eia tala noanga, ato ai ma le faa mautu o ni whainga faa vae lima te ita ina I a tā pena nga uma. Faa lia fo I leanga I o ia tala noanga, I le ono faa o popo atu o pui pui ngā ngārua ngā te tele ala malo, faa pea malo si anga faa fawina, ma a seta a faa lapto ngā tū maoti ala malo Samoa, I le au aunanga a lea company insua. E peon si le fia, O le mafui a malosi a I ulai o le tausanga le tenei na lulu I se motu o le atunu o Rusia. O na a fianga na anga I mai ala I se ngalu lolo po o se tsunami, ma a fiai nisi o atunu o e au fiai ma Samoa. Na maua mai eise vai ngā tupe le insiua talu le a mafui e, ma I le a lava company e tūsama le lua se lau valutu li mafe tala Amerika. O le a se leni na faya I eile faa I ungaru tātu malo, e faa le le iai mea tō tino na faa le ngaina. Ai le fono tanga le sui pale mia ma sui o le company na faa ilo ai le tū langa lo I ei nei. Le lango lango le company insua. I le faa tupe ina o awa o ngā se tasi o tama faa na ua le atinu u. O lo o awa o ina I tutonu o le universite le Pacifica I fiti. O le mata upu I sui ngā le tau. O lo o awa o ina I lea tangata anu o Samoa. I le saa I lia o le faa ilo ngā tikeri. I to mai I tau I fesui a inga o winga o le tau. Mo fa ilo lau tele ai nei e leo leo I ata ma fa amtalanga e pe o suafa, tausanga le mātutua, māta o tama ita I e to se fulu. Ma ali e lua se fulu ma le tasi I tāpu eina ma tāo fia, mō su e suenga, o na oso fa inga leo leo ino fuanga ese ese na masalomia, o loo fa atino ai ngā I o inga soli tu la fono, e fe so o ta I atu I nā koti I po o fuala au fa saina. O I lātou o fa ilo e leo leo wā o fia ini tama ita I se to lua, O loo sira fia le toko tele nei vai tau le taleni o le musika, e ala I la fatunga o pese. O I la ua ia o sfaya e Sarah Lewis fufata usanga le matua, ma Lena Oliana Bennington, tolu sifuru tasi o na tausanga. O sufa inga leo leo le vaa le aso sifuru o no yuni, ma le aso lua sifuru tolu e yulai, na pua ina I la to uma ia tolu sifuru tasi, ia ma wasa uni e tutu la I le faa msinonga, e tali I mori anga leo leo. O le asonga fuwa le neiva yaso e toi faa awa wai le tango fia le faa msinonga mawa lunga. O le talo sanga James tui sawa ilu u atua ma Fred Oliver Jr. Papali'i. Le olo o fina ue ale le lalo ia e te tala ila ua itua. E faa tali aise aso e su e su e ina ayo la mori anga e tolu se furu. Faa sino lea itupe ele elea po money laundering. O le asfraile u mawai na tango fia ia le faa msinonga mawa lunga le talo sanga ia ali e tolua. Ai olo te te e leo leo e te tala itua, ai tau fia pē le vai ngā leo leo, I le whale pui pui tānu malala. O mafu anga, o na olo wha ngā solo pēsu e su e ngā leo leo, ma le mau leo leo e ono wha lawe lawe I la ua I mōri mau, pē a te tala itua. o James ma Fred o moria ya fianga o tupe ele elea. Ono o so tanga ele fata velave Vietnam o moria ini ali telavo e tok lua mai Samoa. O lo tau fie leo leo lea tunu u, mai le to e maua mai se fata mtalanga i leo leo i Samoa. Ise tu langa i feutana inga me leo leo Vietnam, leana ave i eife sidi mo ni talia ia ali telavo o tatu u tunu u, o lo tau fie i pea i Vietnam. Wa fa'uru atu il fa'am sinonga le tangi o mori anga o finga fa'a la tua. E mafua mai le palo ta le titi e safa talua leana toe filifilia mai ai. Le fionga i atu i afu o tongi pu'a le toa. Ua avea nei masui lango lango. O le vaenga fa'a pufai o le fa'a tua tua i le tua sa moa ua tasi. Wa fa'a maoni a mai e le ofisa sidi o le mta'a ngaruenga o fa'am sinonga. Ma le fa'a fua ino mta'a ubuta o fa'am sinonga o le asfereide na te'nei. Le fa'a uru atua i lea tangi tau palota. E le sui na tau vātu tō tasi, le sunga i a le leua sua tanga aso. Wa faa lia i faa maumaunga al faa msinonga, e ono mōri anga o lo tua i a ye le wa faa uruina le neima ta abu tau palota le sui na manu malo. O ia mōri anga e feso ta i atu i tupe ta i afe se lauta la na fola fola e le wa mōria. Ini tangata palota, ma faa tō si na aida lato u filifidinga e palota atu i le fionga i atu ya. O ia tupe peo na si le fia, o se vaenga o le tau i e se furu miliona tala mai Nusila, sa au tū i a fianga o le soifuanga masani o tangata safata, na a fia ono o le fata velave, na ngoto ai le manuao o le mana wanui, ingata i fale o lea i tū malo. O lo fata lia le tangi o le vaa lea so mua mua o me, ma lea so mua mua o iulai, na fata tino ai le ngai o inga fata ala tua, a o lumana i le palo tala i titi a safata lua. O bevesi sa tula i mai le vao nisi o fana wa onga le universitea wa o le tātu o sinu u. Wa failo ai e le mtanga aluenga o leo leo fale pui pui mbale toe fua ta ina. Le iai o le ngā aluenga malu o le malo o mo le pui pui o le saonga le mua fana wa le tinu u. I tutonu o le universite. O le asfreile o mavayana failo ai e le mtanga aluenga lea ngā i oinga. A fa ngā solo ai pesu e su enga i fana una a fia i fusu anga. E peon sa mori mawina i lea ta video. Na sala lau ilunga upenga te whae nangi. Ai se tasi o mata upu wa umai wha lau i tele se tu alalo, ma whau tuanga fo i maile mtanga aluenga o leo leo i lea tunuu, e mata ala ma mata alia i teimi uma i le pui pui o le ola ma le soi fua, mai wha lave lave ono tutupu mai. O le whau tuanga le mtanga aluenga e mafua i soi fua ni tangata se toa se fulu, na whano ele masina le neyo i ulai. E leo wha iloi ne leo leo po a wha lave lave na tutupu, e fiso o tae i maliu e se furu. O tala amatai o le nei vai o se fau, soi fuia.
1: Digicel, better together.
4: Wai a le mana o e se pepa e tala fuai o loa tau mafa, pe utu a ilo sa i le si isi iai o le tau e soi fua. Pai le fapitoa le Digicel, tasi i le se furu tae se lauta la shopping voucher, o le ama wa fua i vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus pita la tapa, pe lafo se tolus e lautala i a inga mawo e le Pasifika, o na maua e leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga fapito.
5: Tataimi le o alo sumal fitu minute ua te aile tu la e se fulu male lua. Afa na fata aki ma fwela ula au nefu te mili tato poglame tu e fata alofa te atu tau. Ma alo lava le mafuta mai e fai fai maali e pele tau mafutanga o le awa uli. Afa ifu enaile i vela lau kuka e afa i fai maali e ma vaa ike ua mu. De ua mu le o ngā umu ya na tupu e fwela se fale velave. Na ufa fonga tato tunu tato tala me Samoa. Pena fonga ina mai e la fionga ya utanga vaya, alamalamana tipi utanga vaya, ya walongolongu puhili ina malu tatu tunuu, melo tupu, mala ala tupu, mao maya fuena tutupu, isi o tatu tunuu wafuli famuli mai. Ya o nisi o vayanga na pena tofa fonga mai yai, ya i fusu anga yenka ua mai, ya tonu lausi sila ina malu tatu tunuu lungu pena tofa ilangi, maka ukiya, tau tia le vaenga lea, ya talo sia ele wa afie, ifu ele aisa ina vaenga mani fuala au fasa ina, ya wa ava vaya tu inga yo ina tangata ni ile na fai mai dungo fusu anga ye, salu ke ofu. Le vaya kua lauka ki, lalo tangata wa kwa kwa kakasori mba kakiki mfai ya au sesi foya au sesi, se iwa vaya tu ya tu ta fiofi mba vao le vaenga, fa fe pe te uma e mau atu e mara soifu a sina fu I a uso na pa ui lalo I a e fai ne inga yoinga o nga yoinga I fa pe o teo fola vaua o nga yoinga ne tangata fu I e e walehanga ma fau fau se vaina fu fa fonga tatu tunu a le vai tu lava lau tatia mai fa matale e lava se se anga nga lofa e oso a na te mitu vai ako lau kakia a kua wak wako fa la la ako ele kiki pe la kusoli a mnisi vainga se vainga matautia ele tari aina I tatou na tūranga fa pena al mena lo tupu ne se tatu tunu o fautuanga fu la mo tatou e fai malanga I sa mo tafa fau ia tafa fau mo le faitete tafa fau mo le poto au ne I so ona o I no fuanga e tau te sila fiete le in tupu langa tala vou e ono tutupu mo inifa la lave ioe e o lava foi tono kalapu ina ta ita foi va va ai in mena ta malanga tolo nei e e la va nisi ta mo ti foi e o tu pe e mo tu lan vole le malo vale a e va ne fa fa fonga la tunu male mika vale e o lesi pe ngal kasial fangu la sa ingwa lo ku pe ya lo mo kwa le vanga ingwa e o tu lan pe na lo tu pu si ta tu tunu Winga la tauna mata poto I tātou, misi a tātou ni umatutua. Wa tātou te lei loa lava, ia awala I ala, ma I whaala lave mo tātou. Ia, misi fwena I ala mwha nau talavou, wa ole kasi nga vai ngai tākere la ori I Samoa. O nei tamati talavou fo I eo aku, ae vai e kola e aso aku se ako. Ia, ole si nga vai ngai taumfai oa ki aso asa u ako vulele fo ringa o laiku, isi nga ukupe mea pena. Taumfai e ngangare lei, ma ua ni efe ulo imeni vai ngai pena. Wa tasi nga vai ngai olo o titilo I a tamati nei e tafa fao solo. Ia, ma kapkele ulo e ko ipo la tulanga I po lai I tango fia fo la ufa sahina. Ia, po o nga fo I a ola hanga nai taundato fai tete iai. I nei saonga le mua, le lei lava lau toi ta liu le lei mai I nei, o lo saonga le mua ta whaonga, I amani malo o longa pe amalanga fu Samoa, I ama se fo eone si o fu fuanga whale ainga, en le toi ta liu saonga le mua mai, a leanga ne tupu mwishi whalo lave ma, e le fia wha whaonga toi lo ainga nei, ama se fo malo tātou tunu. O tūlanga nalo o ta ua mwishi o tātou tunu, ia e tanu ma amatala I tātou. O lea na tau whafonga mai tātou tala I le iei e nisi na mōli I os wha inga leo leo. Nena mōli ai tō tele o lātou I le whai ungo iunis e o mai fō I le whai ungo iulai. Ia tō tele nisi wa mōli a ma tau fia I ono fua la ufasa ina. A hei nā marika mai ka I kō kasi. E le tamai tai tō tasi. O tamai tai le un tau fia tu leo leo. E tō tasi le lātama ma si on tō lua. Aurong ko lua lei I fafu nei I ngalunga fafai taimi. Ioi, o le ma langa ma isi on tō lua le tamaloa I ngalunga fafai taimi. Ia e fai fika lo ma kuei sa mua I fua la ufasa ina. Lea la o tau fia. Lea la o tau fia leo leo. Ma o ave la le la tamai I a inga o le tina. O le tamai tailea. E va aia le tamai titi. Ia a le o tau fia leo leo le ma ula lea. Ao le I fafo inga lunga fafai teimi si on tō lua ka lo fai. Ta lo fai o le e usu le ao ma le pofa mai pe ke alo si koi inga si ta mā loa inga lunga fafai teimi le malu uluwa inge vai keimi po fela I po New Zealand po Australia. Ia le mokua malu uluwa o le e usu tai ao po inga lunga fafai teimi. Ia lai fai fika lo makuwe sa moi fua la ufa sa ina. Fai mato se tala fai ngō fia na nāra fai fonga tufo I si tamale I fafu inga lunga fai teimi. O la waka o fia e leo leo o na ufa la ufa sa ina. Ia a wa ave ese mal tamititi. La wa ave tamititi lo na inga. Ese le fai no noa nato inga winga ma nato inga fai mtalanga. Ia tato te le mo mia ki o fufu iau. Ia le I lava lava nye I kupe fai inga lunga kweliko inga inga lunga fai teimi. Ia la la fu ikan fai e ku leilu fu ala ufa saina. Ia paula ngale me maua. Le la ufa tau fia leo leo. Ia mfa le tono tue mele kama kiki. Ia ai lea u mafatia tue masika maa loa le inga lunga fai teimi. Ia.
1: Digicel, better together.
4: Wai ale mana o ese pepa tala fu ai olo atau mafa. Pe utu ai lau saa ile si isi ai o le tau le soifuanga. Fai le fapitoa le Digicel. Tasi ile si kulu ta ise lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngō fie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa, pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawō I le Pasifika, o na mawai leo lau avanoa e te manu mālo ai. E iai a inga fapito.
5: Lo so fitu minute tale tu la e tasi tal tasi mai ho le tato proclame e fai malo fa mal stino tato pesela e va vai foi foi o mo coi fa fonga me ni so tale na mo mal tato proclame e wala fa fonga ne tem e fai malo fa mal stino e

Le puni ala va malato pese na le mau le o tres fulu lima minute tale tu la tasi. Asa na fina li puti e mai Sunshine Coast na mali wa se tina. Na oso ilalo malpasi, na luatu lpasi, oso ilalo malpasi ko losi la wala. A taia e loa le pasika. Ah, iyo e. Na mali wa ilava le taimi le na le tina na. Alo fa ibe lasu su enga leo leo. Ndu se fo ima na fo ifa la ve lave Sunshine Coast. Ole tu langa na tau fui na fai tete I tātou ye pu ele pasi, ko losi wa aile a wala, a meche fui wha atonu na tamaiti, I a mauti noa o saunga le mu, I a makilia lela wala fa kwa ko losi le risi tu walanga ole umaya pasi ka matavale, ele o le mu, matua au ale atoa, o isi a ki ngava ima ko losi ai alu ala ko, mayasante nei I loken, I a nangau ia I tavale se tasi fui o ainge loken, Tolu ta'avale na alu le teimi e tasi. Ioe. O akuaka ka ngā oio akuaka kala le sliding door le whare o le ainga. Ai o mai maki, o le ramp, o le piki apu ramp, ma sa ia ma le trailer. Koso whakasi e koe ma le trailer. Ia ma le Aldi, ma le afu I ma le Corolla. Sport car. Alu uma le tolu na. Le lau koe maua ka avale e lua. Toi maua le piki apu le ram ma le si ta avale le ole. Ia le I maua la le sport car. E le lopu o iei. O whakus ka maa le ngale I rola uka avale. Whaftai ume siri ngau koe maua. Le ngau I ta avale. Wa le lopu ang whape oso. Wha e oso ma se konga po se saa moa le lau ram pinga lau piki apu nga. Le lopu ang ala kua sao kongo le container o olo I saa moa po tonga. Ia le me siri ngau toi maua. O ke le lopu ang koe po a whaina ta avale. Ia po ole lei. Ia tulanga na. Tangu fa tete tatou na wei ka wale faunga. Ina I awane I lata lata le ki o lau tāwale. Le remote o lau tāwale. Ile mele ili ka wale. Iyo e, fa kwe foi. A fa ke mga e ngau ia lau ka wale fau. Ie pule oi. Paul me insure lau ka wale. Me fu na leid fai tatou insure. Ina ia mautinoa a ngau ia lau tāwale pala me tupoi. Ia lai mauti ngola saunga le mu. Ae, rotong fai usu ngakul pese lea. E mole to olofa anga mo I lato umalavolo mau ima fteangul tino. Ina nei fwy taimi I tono mautanga se ngase po tono fwy a inge mautama lawa pa mwe mwe la ngane pese mo o tau en ven fwy mfasiri nga malosi a o tau nei fwy vai taimi a mwe o tau I ngase ngase o tino nei fwy I aso I apolo nei fwy vai aso po nei fwy masina

Il na al pese na mo le tolo fa nga mo to umba lava o ma fatia le nei fo taimi ya ma se fo ila to nai u fatia le au pon sal malanga le mali mo le oti ni si fo nei tatu ainga yo le u tu vala va fo ile te do nei fo taimi yo e fo i maili si maliu ya ai fa sa nga ya tu maili si maliu ta nu u maili si maliu ya ai ka u maili si maliu o va nga na a tarusia Tasi ya lofa pele tua ma vatu le nganga ma fanfana ya te utou. Ya tu sa fo ima maaf tianga lofe ngai fo ima nisio tatu ainga. Ya ono al malanga al maliu maleoti. Ya manatu wa lamlam fai fo tatu poklami le neifo yaso. Manatua mai tatu poklami masani le aso tae au. Mai le tu la asfu ma le lua. Se pa ia fo le tu lae fa le aso tae au. Fafonga mai tatu ofenga olonga masani. Ola so lulu. Fafonga mai akisa tabu salaya le aso lulu. Ya se ma amatama le sumal tasi se pa ia fo le tu lae tasi. Tatu poklami na le aso lulu. Ola stofi poklami le talvou. Mal tatu poklami masani mai le tu la e fitu ile valu ile taiao la sfraile ya fafonga malisunga ya mokeni i tatu poklamina na ya mantua mai ya olo mana umia lava tatu restala fa mulmule ya langolango ya fu i tatu poklami ina imfaena tatu mawine pe tatu taimi lungo le ea faftaitele ya te la to na umfaena fafou mwela to restala meche fu inisio sui fou na umfaena vea masui langolango tatu poklami ile nei fu i vai taimi fa malo faftailo to langolango aftai fo imolo to so son mail tato ngalwenga al tato poklami na leso manatu ya o fa malu lua tfo ya fefu salang ngana la fa fonga mai ya malu abe fale yo to fina ngalo sa tam fa lawal mesili in en fina fa amle ina lo fina ngalo manu tele le am tangol neva ya so ifi am ngalwenga mas fo ina tama matina ma tua ya inga fo malawa in tono ainge ma moto malawa in en fina mo persa ngale mu mo tato uma ya ai alofa tele atu mo to fato fa tu le pesere nei ale li nei o field tamata nei o fama trainu a tala mai lei ira na pesere tali tali lo lima pen venuti la to onsa tau toina oe e manu tele lam tanga neva so mantua a world fame maker so fu ma e manu ya

0: ¿Qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
2: Mabuhay!
3: Maayong gabi!
2: Tadus kanu!
3: Mahay na banggi!
2: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
3: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
4: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
3: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
2: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
4: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
6: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: We were just talking about kung bakit ano ang mahal-mahal ng rabbit. Hindi yung fur, ha? Yung the meat. It's because, what do you call this? Rabbits have to be vaccinated. And one dose is $8.
2: Wow. How many vaccinations?
1: One lang naman. But still, that's $8 per rabbit. So, you'll have to recoup the cost of that.
2: How many rabbits in a fur coat?
1: Heaps. Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. At of course, kami, chika, kami ng chika. But other than that, what is our latest news in the Philippines? Right
2: ako
1: now,
2: na,
1: as
2: ako,
1: we
2: ako
1: speak,
2: from here,
1: there
2: from
1: is
2: left,
1: traffic.
2: From right to left. Oh. Mahigit na 21,000 na pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police bilang bahagi ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City ngayong araw. Ang start time is 4 p.m. so nagsisimula na sila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakumpleto na nila ang security protocol at isinasagawa na lamang ang phased deployment ng mga pulis sa mga lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Sinabi pa ng PNP Chief na handa ang kanilang hanay upang tiyakin ang seguridad ng mga opisyal, panauhin at publiko habang isinasagawa ang SONA. Hiniling din niya na ang grupong magsasagawa ng protesta na makikipagtulungan para sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ayon sa PNP, wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA. Gayunpaman, nananatiling naka-alerto ang kapulisan upang agad tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert status na rin ang hanay ng kapulisan sa Metro Manila. Magpapatupad din ng mas mahigit na gun control measures ang PNP. Samantala, may no-fly zone at no-drone zone sa ilang lugar, kabilang ang paligid sa Batasang Pambansa kung saan isasagawa ang talampati ng Pangulo. Tatlong grupo naman ang binigyan ng pahintulot ng Quezon City Government na magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue, ang Bagong Alyansa Makabayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan ng PNP sa mga organizer ng protesta na bantayan ang kanilang hanay laban sa mga posibleng manggulo. Iniutos din ng PNP Chief sa lahat ng polis na nakaata sa seguridad ng SONA na gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording equipment upang matiyak ang pagiging transparent sa kanilang mga operasyon.
3: Yes, at umaasa ang grupong partido manggagawa na marinig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay partido manggagawa chairman at dating Representative Rene Magtubo, nais nilang pagtuunan ng pansin ng Pangulong Marcos ang pagtaas ng unemployment at paglaganap ng contract. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol ang sahod ng mga manggagawa, lalo na ang mga tumatanggap lamang ng mababang pasahod. Pangatlo ay ang pagtugon ng Pangulo sa labis na gap sa pagitan ng minimum wage at pagtaas ng cost of living allowance sa buong bansa. Ikaapat dito ay ang hindi pa rin nalulutas na iskandalong bumabalot sa flood control at iba pang public infrastructure project na labis ding nakakaapekto sa mga mahihirap. Panghuli ay ang kahirapan sa iba't ibang sektor dahil sa umunoy mistulang nakalimutan na nila ng pamahalaan. Ayon sa dating mambabatas, kung naging quotable quotes ang pahayag ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo noong kanyang ikaapat na SONA, dapat anyang madagdagan ito ngayon ng mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino. Anya, sa 4 na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kanilang kalagayan at mistulang nakakalimutan na ng administrasyon ang sektor ng paggawa.
4: Yes. Itong latest habagat sa Pilipinas, Magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat ngayong araw, July 27, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang Tropical Depression Nul na may dating local na Quiapo. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,015 kilometers sa kanlurang hilagang kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hanging umaabot sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong aabot sa 90 kilometro kada oras. Kumikilos naman ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Apektado ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulod-pagkidlat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Nagbabala ang Weather Bureau na posibleng makaranas ng flash floods at landslides o pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, inahasahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms.
2: Tatlong nasawi dahil sa bagyong Quiapo at habagat, hindi bababa sa tatlong katao na iulat na nasawi sa Davao Region at Sauk Sargent dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Gayunpaman, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, patuloy pa rin biniberipika ang mga nasabing report. Samantala, isang katao naman ang iniulat na nawawala sa Sauk Sargent. Aabot sa mahigit na 193,000 na individuals o higit na 41,000 na pamilya mula sa 258 na barangay sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan at pagbabaha dulot ng sasama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit na 9,000 na katao ang nakasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Naitala rin ang pagkasira ng 235 na mga bahay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sauk Sargent at Barm. Sa mga ito, 158 ang bahagyang nasira habang 77 ang tuluyang nawasak. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad dahil maaari pa rin itong magpalakas ng habagat sa nananagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Salamat. Magbabalik po. Maganda gabi, Brisbane, pagkalipas po ng paalaala at mga kanta.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: Station sponsor.

0: Right, sisters?
1: Yes. Anyway,
0: patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. And ang oras po natin, 6:36.
1: Wow.
0: So let's continue with our news, Camille.
1: Umabot na sa mahigit 1,300 kapulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang mga kaso. Ayon sa Philippine National Police, resulta ito ng kanilang kampanya sa linisin ang kanilang hanay mula sa mga miyembro nitong nakakagawa ng mga krimen at iba't ibang pagkakasala. Ayon sa PNP, nagresolban rin ang libo-libong administrative cases mula August 26, 2025 hanggang July 15, 2026. Mahigit 2,000 kapulis na rin ang nasuspende habang 237 ang na-demote ang ranggo, habang ang iba ay pinatawan ng forfeiture of salary at opisyal na na-reprimand. Sa kabuuan, aabot ng 4,534 na mga pulis ang napatawan ng administrative penalties matapos maresolba ang 3,903 administrative cases. Tiniyak din ng pulisya ang patuloy na pagbabantay nito sa sariling mga miyembro upang masigurong malinis ang buong hanay ng PNP mula sa anumang uri ng katiwalian na posibleng kagagawan ng mga miyembro nito.
2: Ayan, ito ang latest kay Alex Ayala. Opisyal ng kasali si Alex sa main draw ng US Open kung saan ang kanyang ikalawang pagsali sa pangunahing torneo ng nasabing Grand Slam event. Kasama pangalan ni Ayala sa official entry list ng US Open na gaganapin mula 30th of August hanggang September 13 bilang bahagi ng kanyang ikaapat at huling Grand Slam main draw appearance ngayong season. Ang 19-year-old na tennis standout na kasalukuyang nasa 29th ranking ng Women's Tennis Association ay maasang may pagpapatuloy ang kanyang magandang kampanya sa mga Grand Slam matapos ang matagumpay niyang laban sa Wimbledon. Nakuha naman ni Ayala ang kanyang unang Grand Slam main draw victory nung nakaraang taon nang talunin niya si Clara Tauson sa unang round ng US Open bago tuluyang natalo kay Cristina Buxa. Matapos ang kanyang pahinga sa Pilipinas noong nakaraang linggo, muling sisimulan ni Ayala ang paghahanda para sa US Open series.
0: Yes, there are a lot of Northern American tennis competitions prior to the US Open, and balita ko, there are some people who have withdrawn from the Canadian Open.
3: Oh, bakit daw?
0: Kasi nga maraming competing priorities before the US Open, so.
3: Yeah. But they need that points to get to.
0: True, and plus it's one of the for the men's, the Canadian Open, I think is one of the ATP.
3: Okay.
0: So you earn, I think, I don't know if it's 500 or 1,000 points, but yeah, it's quite big.
3: Okay. Undefeated Pinoy boxer Weljon Mindoro makakaharap ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo. Muling sasabak sa ibabaw ng ring ang undefeated Filipino boxer na si Weljon Mindoro sa August 29, 2026, kung saan makakaharap niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawak ni Mindoro ang malinis na record na 17 wins, isang tabla at 8 talo kabilang sa 16 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Layunin niyang patibayin ang kanyang pwesto sa middleweight division sa non-title bout na ipapalabas ng live sa mainstream TV. Sa kanyang huling laban noong Junyo, tinalo ni Mindoro sa pamamagitan ng unanimous decision ang Mexican boxer na si Elias Espadas na nagtapos sa kanyang 16 na sunod na knockout victories. Habang si Ocampo ay may record na 38 na panalo at 4 na talo kung saan 26 ang naipanalo niya sa knockout, si Mindoro ang kasalukuyang may hawak ng IBA Asian Middleweight title na napanalunan niya noong 2024 matapos patumbahin si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai.
0: Yan. So, after that, we'll do our international news. Magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng paalaala at mga kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Station sponsor.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. At anong oras po natin? OMG, it's 48 minutes pagkalipas po ng alas 6. Time really flies when you are having fun. Yeah. And you're surrounded by wonderful people. Oh, diba?
2: Oh,
1: very dramatic. Oh, anyway, ano pa mga international news?
2: Yes. Isang Russian drone ang pinabagsak ng isang Romanian fighter jet matapos umanong pumasok sa airspace ng Romania. Mm. Mariing kinundin na ng bansa ang sunod-sunod na paglabag sa kanilang airspace na bahagi na ng teritoryo ng NATO at European Union. Ayon sa Romanian Defense Ministry, napigilan ng Romanian F-16 fighter jet ang isang Russian drone sa bahagi ng Black Sea nitong linggo. Nabatid na ito na ang ikatlong drone na pinabagsak ng Romania sa loob lamang ng tatlong araw matapos ang ilang insidente ng pagpasok ng mga Russian drones sa kanilang airspace. Ang Romania ay miyembro ng NATO at may share border sa Ukraine na patuloy na nakaranas ng pag-atake mula sa Russia. Ayon kay Romanian President Nicosor Dan, hindi katanggap-tanggap ang paulit-ulit na paglabag ng Russia sa kanilang airspace. Aniya, seryoso nilang tinutukan ang mga insidente kasama ang kanilang mga kaalyado. Sinabi naman ng NATO na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang detalye ng pinakahuling insidente. Batay naman sa mga otoridad, ligtas na napabagsak ang drone sa layong humigit kumulang 12 na kilometers mula sa baybayan ng Sulina sa bahagi ng kanilang territorial waters. Mula nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakapagtala ang Romania ng 33 incidents ng Russian drone attack sa kanilang airspace. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang Moscow tungkol sa insidente.
3: Yan. Mahigit 200,000 katao ang sapilitang inilikas matapos ang malawakang wildfire na nananalasa sa timog kanlurang bahagi ng France at umabot na rin sa ilang lugar sa Espanya. Ayon sa mga autoridad ng France, higit 141,000 residente at turista ang pinalikas mula sa mga rehiyon ng Gironde at Landes. Kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang peninsula ng Cap Ferret kung saan napilitang tumakas ang mga tao gamit ang bangka at sasakyan dahil sa mabilis na paglapit ng apoy at makapal na usok. Dahil sa mitinding hangin at heatwave, mabilis na kumalat ang apoy sa mga baryo, campsite at pamayanan. Nagpadala na ang gobyerno ng daan-daang bombero, water bombing planes at mga tauhan ng militar upang suportahan ang operasyon. Humingi na rin ng tulong ang France European Union upang makakuha ng karagdagang kagamitan at puwersa habang patuloy na binabantayan ang rehiyon upang maiwasan ang paglapit ng sunog sa mga mataong lugar gaya ng lungsod ng Bordeaux.
4: Saudi naglunsad ng airstrike versus sa mga Houthis. Naglunsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa mga Houthi rebels sa may port city ng Hodeidah sa Yemen at karatig na isla. Kasunod nito, ito ng anunsyo ng grupo ng maritime blockade at pag-atake sa mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, iniulat ng media ng Houthis na nagdulot ng missile strike ng Yemen ang sunog sa Saudi city ng Jizan. Samantala, sinabi ng US military na pinaputukan at na-disable nilang isang tanker sa ship sa Gulf of Oman na nagtangkang matakasan ng US blockade sa Iranian ports. Ang barkong inatake ng US ay ikalawang commercial ship na na-disable mula na muling ipatupad ang blockade sa unang bahagi ng Hulyo.
2: Tinukoy ng mga otoridad sa Germany na isang terrorist attack na may kaugnayan umano sa Islamist extremism ang nangyari pag-araro sa Pride event sa Berlin. Naganap ang insidente malapit sa lugar kung saan ginaganap ang Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ Pride events sa Europa. Nabatid na isa ang nasawi habang 30 iba pa ang nasugatan matapos araruhin ng isang puting minivan ng Tiergarten Park malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin noong Sabado ng gabi. Sa bilang na ito, 8 ang malubha ang kalagayang habang 3 naman ang nasa critical na condition. Kinilala ang suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigador, kakalaya lamang mula sa juvenile detention ng ang suspect 2 buwan bago ang insidente dati nang minomonitor ng domestic intelligence dahil sa umano'y posibleng ugnayan sa Islamic State Group. Ayon sa Berlin Police, hinahanap pa ang suspect at nagbabala sa publiko na huwag itong lapitan dahil maharing armado at mapanganib. Patuloy din ang investigasyon upang malaman kung saan, kung iag-iisa lamang ang suspect o kung maiba pa itong kasama matapos sabihin ng pulisya na posibleng may higit na isang tao ang bumaba mula sa sasakyan. Tiniyak naman ng Germany na kanilang pananugutan ang suspect kung saan kung sa pag-uusapan rin ang ilang usapin sa mga paghihigpit ng immigration.
3: Yan. Nagbabala ang mga namumunuhan sa posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin matapos muling sumirit ang presyo ng langis dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, nagdulot ng pangamba sa panindigang merkado ang muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kabilang ang banta sa supply ng langis sa rehiyon. Dahil dito, tumaas ang gastos sa pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaasahan ng mga trader ang posibleng mas mahigpit na hagbang na gagawin ng European Central Bank laban sa inflation. Bumagsak naman ang ilang stocks sa Europa matapos hindi maabot ng chip maker na ST Microelectronics ang inaasahang kita nito. Pinag-aralan din ng mga namumunuhan ang plano ng Alphabet, ang parent company ng Google, na dagdagan pa ang puhunan nito para sa artificial intelligence. Samantala, nanatiling positibo ang ilang merkado sa Asia dahil sa patuloy na paglago ng industriya ng AI. Lumakas ang ilang kumpanya ng teknolohiya kabilang ang mga gumagawa ng semiconductor at computer chips. Nananatiling mahina ang palitan ng pera ng Japanese yen laban sa dolyar habang lumalakas naman ang euro kontra dolyar kahit pa tumaas ang presyo ng langis.
1: And everything is getting expensive. I just like even our petrol is high up, high again.
4: Oh, magkano kaya?
1: Over the weekend it was 180 something.
3: As long as we have our health, that's the most important.
1: You know what? That is very true, Mar. That is very true.
4: Ako na?
1: Yes, one
4: Sean
1: last Diddy
4: Combs, inilagay sa solitary confinement sa kulungan. Inilagay sa solitary confinement ang rapper nito. Si Puff Daddy, matapos ang pakikipaglaban nito sa inmate sa New Jersey Federal Prison. Base sa investigasyon, ay nagkaroon ng alitan ang rapper at isa pang inmate hanggang nauwi sa pagsuntukan ng dalawa. Hindi pa nagbigay ng anumang detalye ang anumang representatives ng Federal Bureau of Prisons. Kasalukuyan nagsisibi ng kanyang 50-month na sentensya ang rapper matapos hatulan ng, dahil sa kasong may kinalaman sa prostitusyon. Mula noong September 2024, ay nakakulong na ang rapper at inaasahang makakalabas na ito sa 2028. Akala ko na-acquit siya.
1: Hindi.
4: So, hindi pala.
1: Mm.
4: Anyway.
1: Naman, so, that's our news for tonight. Any last-minute announcements, community services?
2: Oh, yes, I do. There is a run this Saturday for, like, we're joining Park Run. It's for Takbo para sa Wika. So, anyone is, you know, if you want to join, just register through Park Run. Just, you know, just Filipinos coming together. And then, sa South Bank. Yeah, so if you can be there as early as 6 a.m., but it doesn't start until 7 a.m., just like, you know, just to mingle and like do some stretching, etc.
1: Yes. What a nice way to start the day.
4: You know, I'll tell you later. For the multicultural community, this coming Friday is Luminous. So, maraming mga members of 4EB will there. 4EB will also have a parade, and a lot of Filipino communities will also be representing at the Luminous.
1: Excellent. Oh, yes, one more.
2: Night Shift Ballers opening season 6 is going to be on Sunday na din.
4: Dami na. Kaming ganap.
1: And we're ending our program with a song sung by Denise Dizon with the song Haplos.
4: Yeah.
1: Hanggang sa susunod na
4: linggo. I miss you, Denise.

0: Malola Malia ho e ki melele e tonga hono kotoa. Fia fia ke utai tali le ki mautol ki o mo uniongo ngō mele tio ke o ma afuke televisa ni tonga ki he hawani. Ko o kakatoa ho potange ni ihina ana fuka huwatu e nau tangi ke fuka mau angatangi. Hili eni e ngahi hopo mwe fuka ilo fikau aki mwe mau mau I a lao fili falialea. Nā e whakahae wha mau angatangi I he hoa e fiawhi aho ni. Koe tangi pe e taha na Itali, aia koe tangi a minister e potongo e whanua mo koloa whakai na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tahataha toke taha Daniela Fusmalohi. Koe ton hia e ne toke taha Fusmalohi, hili a ene halaia I he whakamau angalahi, I ono whakailo I a minister Malolo, ka kohonuka o ngā kantideiti ko te vita lawe maau. Koe tō mutumuia ai ola ngai hopotangi ko eni, koe uhi ko ene halaia I he whakamau angalahi. Pea toki au whakatuku ai ola I hopo I he ene whakaho watu ene tangi ki he whakamau angatangi. I he ene pehe e ki maua I pe ahonosea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi ai minister Malolo e tua te lavu lavu na ane whakaho watu hili ene halaia I he whakamau angalahi. Nei I kai ke tali eni e he whakamau angatangi a ene tangi, a ene whakaho atu ko hili eni ene whakailo e tokoni palemia, ka koe whakafofunga kakai o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu. I ene peheo ke ima upe e sea ai whakafofunga o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu I whalealea. I he ola hopotanga toke tā te vita tōku ngā meitonga tapuhiva. Hili eni halaia e whakamau angalahi, nei I kai ke tāri eni e whakamau angatangi. Ko hili eni a eni whakaile minister po tōngai tanakpanga humai mai tute, ka koi whafufunga kakai o tōngai tapuhiva 17 ni tō moua. I hene piheu ke ima upe e sea tō moua ke hoko atu koi whafufunga kakai o tōngai tapuhiva. Koe hopotange minister pa anga Malolo ka koe whafofunga kakai o niwa taha fitu la ta iwhainga ta atang mana na e ikai ke tali e whakamau angatangi hili ene halaia I he whakamau angalahi. Koe tutuuni e tu I whakamau lahi ma Compiship KC ke tuku ate tutuuni koe ni ke se whalea lea ke tok whai hawa kai ki ai ai whale. Koe hopotange minister potungawe takimamata, minister potungawe ngahi ngawe lalahi e puleanga ka koe whafofunga kakai o tonga tapua se misisika na e ikai ke tali moia I he whamau angatangi. I hene pehe o kutonu hia I pea minister Malolo ka kohono ka unga kantiteiti ko toke taa uhila mulang fasi. Kai ke hene tutu o ne pehe whakamau ke o ato e pe moiola hopotangi ko ia o se misisika ke tok whai hawa kai ki ai ai whalealea. Na e mea tahine princess pule pilolevo o tanu pou ai amanake ke langa ai taua fa I mata ke whakatuke e wasi ai ako malunga o tonga. Koe hili e ni honotali e he kautaha kolistutuku a tonga, ke toi langa fo ou ai taua fa I mata, hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki ako anga I he tau wāwhi. I he mea tahine princesi pilo levu koe polokalama ngā aue ko e ni, o kune te whakamama fa I ai e fie mau ke mahu inga I ai whāna wako, I he taimi koe uhi koe whenga ko. O koko ai wasi pe koe taua ko e ni ke te whakafoki ai ako anga ki he whetuu, moi tuunga ni langa hake ai ai ako anga. O whatatau ke vi sone ne whakatua I la a kua unga whanua ki intau whaahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ke ngai ako anga o tonga ni aki ai whakahoko ai whenga ko ki he leleita ha.
1: Koe whakakau kau I, whakamanatu, moi whakaake ake, O ngāhi whakakaukau te whito I mo oni. Mo ngāhi ulunganga mahu inga. Na e tanu sia aki e api ako mā olunga o tonga. Na e hoko a whā I mata, pea e kei hoko ai pē ia. Ko a whaka I longa, ki he kauako tutuku ko tā pē, mo I kauako lolo tonga, ai uhinga mārie o I kihere reitaha. O whakafoki mai e whā I mata, e ngāhi manata me rie, pia e hoko ia ko hamea ke whai ake hatara noa. Koe kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o I kai ha whā I mata, e ka mata rewa ha mou whanonga fo ou. Koe ngā aue ko e ni, koe whā mo onia ki he whā I mata, ko aka I he kawako tutuku. Pea mo e tau pore pore i ho tau tuk whakaholo, ki helele i taha. Koe whakakaka noia o i mea kotoa pe o kulelei mo whakaholo mamata i he mo ui ai tonga. Neongo pe koe whē ai whētu o tau nofo ai pe ngā ue ai i mamani. E i he ni mau pe ai whā i mata ke tari tari lelei ki tau tolu ki o tau api. Wha tau ange, ke ne tū kari kari mo pore pore mau pe. Koe whakatātā mo oni, ai moto o i kihere rei taha.
0: Koe uhiko whia māo ke te Mateo te wanga ato ngani, meiha we sia kovi i hoko miha whatamakwhae na tula whatupake. O ki hoko hoko ato i pe a hono whakatau kei i, mo whalahi ilo ai ngā hi potu ngā ue o kuna ngai whakapatonu, ki ona toka ngai kina ai whatamakwhae na tula iloa koe pe au kula. Nei kakatoa ane afi ai proklama whatau kei aho e ua ai ngai potu ngā ue ko ini, ai nei tataha ki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whamatala ko ia kihe pe au kula whataha pe amoe NDRMO. Oku i tonga ne tale ki ta pole senta whamaman lahi toka ngai kine ngai whamatala ki he pe au kula toke tāpala ofesa Lara Kong mei Amelika o whakahoko ai ako whatau kei ko ini. I e whai keke a ngō ngale i tiotonga mo toke tā palofesa Lara Kong nani pehe, ko e tau mua a e nau i tonga ni, ko e konga e nau tuku pā, ke toko ni a ngai whanue pasifiki o ka wai a tonga ni, ke nau tue Mateu Tewangi i he taimi o kufato ka ngā pe au kula i. Lo tonga ni ne pehe toko ntale i ki tai ofisa wa whanua ke una pule i ala hoko whatamaki, NDRMO moana kioa, ko e polokalama ko e ni e whingau e ake mui kautaha puri anga whakatahataha i hono whakai viangi ai kau ngā awe o tonga ni. Ke nau i loi e mea tatonu ke whai i he taimi o whatokanga piau kula i. Pehe ke hoko ai piau kula mo i hili ha hoko ai piau kula.
2: E, whakataha aho e ua ko e ni o ko whakahoko ia e he i he tokoni pia me he puleanga Amerika ai au ko whaia e whenga we aki wā ofi ai pia mo e kautaha o ko iloa pe ko e UNESCO kai o maa ngā hi hoa ngā we kehe o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration o ko nau whakahoko whatongia ki nau tōru pia mi Honolulu i Hawaii, Amerika. Pea o ko whai ai e polokarama āko koe ni i he whenga aue aki, pea mo e potunga aue o ko ne tokanga i kina ai ala hoko a whakatamaki, pe ko ia i loa ko ia koe National Disaster Risk Management Office o whamalumalu i he potunga aue ko ia i meiteki. Pea o ko mau whenga aue aki whataha pe, pea mo e senta koe atonga kune tokanga i kina, pe kune o mai e tau ngahi whatokanga koe ia ki he tsunami, pe koe ia koe o tokanga i, pe me he office e whamatara ea, Tonga Meteorological Services, o ku whamalmalu pe, pe me wa ngawe koe ni i he potunga awe koe ia me teki. Koe tau mua e aho, ako aho e ua koe ni, ko hono feinga ke toe, whakaivia ai ngāhi potu ngā aue ko ia whelawe i okua e nau kaunga tonu ki ngā aue ko ia toka ngai kina o e peau kula pe koe tsunami i tonga ni. Ia koe whakatau mua ko toa ngahi ngā aue ko e ni ke toe hoko ange ai hotau ngāhi tūkui kolo mo hotau ngāhi tūkui motu ke nau toe malu ange pe nau whakaakea ke ngofua ange i he taimi ko ia o ka hoko ai ai whakatamaki ko e ni ko e peau kula. Pea o kia i pea ngahi ngā aue, kua lava atu ki mua, pea ku tui ai pot ngā aue, o ku kei whie mau pea ai ngahi polokalama koe ni, ke teu teu, pe toi ma teu teu wanga e kau whahaku whatongia, i he taimi koe au kuna o hoko ai ki he ngahi kolo, ta tau pe i tonga tapuni ka pe he foki ki he tūkui motu o tonga ni katoa.
0: Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potu ngawi i tongani o kuna o ngai whakapatonu ki he taimu koko ai hawha tamak whae na tula pe au kula, pe he ki ngahi palani ngā aue o kuna o whakahoko.
2: Ko e ngahi potu ngā aue koe ni o ku whakawhei pe o kuna o iheni i he ako aho i ua koe ni o ku kau ki ai os mahino pek tatakia e he NDRMO pe koe potunga au e au kuna tokanga i kina ala hoko a whatamaki pe pehe foki ki he Meteorological Services pe a kau ki ai pe a moe potunga au e si o loki koe ai potunga au e ai pule anga au kuna au whakamalumalu i he potunga au whonua. Pe a o whaka a whee i kotoa mai e ngahi potunga au e whela lawe i o ku kau ki ai ai statistika ko e ofisi ko ia o e wharema ko e potunga au mo ui o ku nau kau mai mo ki nau tolo o ku i heni pe a moe ngahi hoanga au e ko ia pe a mei he ngahi potunga au e i kai whapuleanga pe a o ku i heni pe whoku pe a moe ngahi hoanga au e me ngahi potunga au e o ku nau whaihono whakapaanga e ngahi ngā au e lahi i tōngani pe koe Development Partners ai au ku i heni ai ai potunga au e koea ai Nusila pe koe MFET pe pe foki ki e TFET pe amoe ofisi koea o e JICA ka wat ki ai pe amoe kautaha koea UNIOM o kuna au iheni. Koe tālanga pe koe ngai tala noa koea i he ahoe ua koe ni mea ne awhio mai ki ahoni koe ngai konga ngai mea ko lawe i he kau ako kuna o wako i he ngai po i he ngō aho koe ni o kau ai ai ngahi whamatala fo o ki a ngaho no whakahoko ko ia o e mape whetuk tuk whakawawe o ka pau e hoko hā pia ukola pia pehe foki ai to e ilo ange ke whonga ngā ue tau te whito hino tuku mai tau ngai whatokanga pia tau early warning pia me tau sentā koe ai fua motu o to e mahino ange ngai whonga ngā ue ko ia kau mai ngahi process pe koe whonga ko ia o ku whakahoko ake ngā ue me he taimi o kumau ai ai ngahi whamatala pe ame ngahi data pe ame ngahi potunga whelalawe o kau pe mo tau hoa ngā ue mei muri o a ua pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pe ame whonua hono kotoa ke nau mea e ki ai pe a lava foki mo toi langa hake ai ngai whenga aue aki, wā whenga aue aki ko eni i ngai potunga aue whela lawe i guihen pia moe potunga aue ako. Ka pehe foki ki he ngai potunga aue ko ia ai pia me he siasi, ngai potsiasi i tonga tapu i tonga ni. O kuna kau mai mo ki nau tōru ki he tau whataha ko eni.
0: Kai ki hei wai whuka āmai proklama ko eni ke te whakalakalaka ngai ngai whukatau kei. Mo e whakalahi ilo ki he ngahi potu ngawe i tonga ni, ki a ngahi toko ni whikau a ki mui kawi ngani ki he kaha u o tonga ni. Ko ha ako o ku lelei, ko lelei e nau na wako, mo e mea ngā aue o ku ngawe aki i lo ki a ko. Na e tai maali e ai ane awhi e kolisko tupo i he fwa ki toko ni, a e siaso si sukalai so ka uma oni oni o ngahi aho ki mui ni, a e kono fwa ki atene ngahi tesi mo e ngahi sea ki ngawe aki, e he ako a ngā. Ko e polo kalama fuak toko ni koe nire me tei ni Princess Kalauni si nei takala pe mo Pilinisi tau whaahau mano mataongo. Ko e ngahi toko ni koe nire kwe unga mo e tesi ako, mo e sea ako e taha afe, kua fuaki ma ai ako a ngā ke nau ngawe aki, ka na e fuaki pai ai anongi au a niafi, ai ai tok fuaki lewa ai tesi e whaangi au a muiangi. I he polo kalama fuak toko ni koe nio gwea te se whaangea o makehe ai, ke tok tufa tufa tu ia ke ngahi ako anga lau tohi. Roto ngai ni he mea minista a kole ole o hua kao meili kuna ne pehe, o ki ai hounga ia i he kei tuk tafa a ke si aso si su kalai se kao maa oni oni a ngahi aho ki muini. I he toko ni i e sektoa o iako, ke te whakaivia e tu unga whakanau nao e ngahi loki ako ke toilele yangi. Loto ngai ane whamalu i e pe pulea kore ole e kuritika tupo sa e monta pa aongo a e tokoni ko fwa ki ange ma ae kolisi e hoko e tokoni ko ni ke te lele i ange whinga ko e whanau ako mo whakawhinga maali e i a e taimio whakahoko i ena wako